0: Hoy dang i tara sin tangi ro ya la ngam World Environment Day rao nya Reverend Simsai
1: ya la ngi sagam kirang ro chen ke ta min le ren silam ikui ngi banam in hi aye tarik me yeng ku ne banam tre ta ne ngen tre ai yeng iku ne kun panam tre ha ka ku in ta min le ken ngi banam sa hi yeng ku ha mi le ren in ai inup kam nga chuk tre yeng pong ma te navi len ngi banam na chuk hi yeng ne da ro kre in tre a ku eta mu ka tat mu ka in tre ta sa ne ta ri la che he chon ka el ngam mai rong chon ta kirang el yeng ta mu ka ta hi ngam ku ya ya in tre na ta hom me le ka ren pan ko ren ngam at la na ngi panam nang la ngin ti hi min ye hi ayat mi le ta ngaj po yen nup ta mu ka ta hi at la na ka iku ngi panam ngaj in mực ta kirang kum yun ngaj in tre mực ranai ngaj in tre mực tarik nang kapah nang sek hak en poro na at wahaw nang la nyen ta hi at mile ren ta ngip anam ta sa ne mikahalon hi hek at mikahalon hi in tre poro ayang mực rane ro chu ngam ta ho min le ren hi ta ngip anam mile ren ta el yung re ay yung el pin nam ho hai ta chi re ta sư bà tì in ho nup in wa ta lê kà rà rin na at yi ta rè na ho na in hi ye hi hát ta chi rà bà tì ho ha kam ka chuk ti rin in tre ai kawal chôn nhà kù rè ai in nup chuk kin wa la chôn maro wat at ko na ra ta na ipati ta hang nup umu in tre ro hi min lê rin ta el pin nam ikui ngam tum lat ai ho min lê rin ui hang ilak chu krit re haken hek iso ayang ikui ngam tumlat el in chon pro tan el nup talen hak en aye chu krit ma haken mi so in tre tan ko ren in tre na lain ten lek ngen ngo tarik na kapa na lek te ingam ku fot ta u hom hat te hi ye hi at mi le en chu krit ay haken iso in tre pan rol ka ngen ne ala nya ku hi ta haken yu hek iso nyu ngai wing rena at ko lo ti anu ta ngam ku fat ta sa re ngen hi ye hi ka ut ngai ha kun ikui ngam tum lat iso in tre ngai at ko lo min ngam ku fat na rol ka ngen in la hen at ka no lo ngai wi ngara min na ko ren nang poison na el ngam ku fat in ngam atmosphere ngai u hom ha te ayi min mene ta ru la in tre ta haru ka ta hi chen hi ta sa mene hayam haun indre na ko ren nang kapah nang yi tre kin pa nang at wah nang lek te in mene tat ko lo ta ngek tu te hi nya ku

nga chang ilak kam nga chuk tre ye ha ken iso intre anu nun ta ho la ken pan lak ten ngam kin pa he in wa intre nang ye han he na ko ren ai po yang na ye wa wa ko ren hang at len ai ku panam el yeng re intre mi le ren ai ye tu tan anu nun la ngin he men ko ren hang ka ba pro ai at wa ta hang he amuro chu ai ala ngi saka mangam environment nga ye ko ren de he environment homile ren in tangam el in chon ai ra ngati re ai ikinul tane chon takirang chon tan atla ren sani panun min na he ngai ka ba ngam banam min na nges nga taku rana chana ko ren at kumra ai min ngai ngai nyong ku ngam banam yet ngati at chu ku intre nup cha chon na hayang len re yen ha mne chon ngai poi hangen ngamila ku ngam banam min atwai lakten aye intre ho tu ai tu chon ye hi ai kul ta chon ho tu tunup tu fam ngare chon pan rol kangen intre nup laen ne chon ko en in aye len ai ritunya ku hek ma layana len pri aye ai ingo chon na in ngam tumlat pan taheng kangen anga analanak ngren ngam tumlat na hem yen kale kumra talak ten ai at ko hak ngen tre ai at cho nu panam pan nge nge ku min ngam panam hi ngai raj ngai anu sen na ko ren la ngen ngi panam nang kayit na akaren aji taheng nup intre la ngen hi hang at leng ai ko ren ai lek ngen i tat min le te hi ta sa ngam min le ren hi ta ngam mai at ko ai kawal nup chon heng ala nup nya ku rehek nup plastic bag nup taheng intre tat ko lo ti ta el ngam mai ho tu ai ye chum ku ren ai haet ka ta sy ngam mai na un hang ho ngam nup chon na ita sy ngam mai ho mi le ren in intre ta ngam ku ya ai ui hang ke ngam ku ya hek un nang he kren kine intre ngam ku ya tan angu an rok tak ta sy ngam banam he intre na ta at ko nang he kren na ke ya po hi min adaka ngen ngam rok tak ngam banam tre nang he ngare ke hut min ngam banam he yen ke ngam ku ya ngai vi na ala pati tasa nup holo blog rung da vi tu ta cha nya ta vini pati na ke ngam ku ya nup ta hang in tre la en nge ken yik ma mi si in ai ko ren na da wai ku ya panam mi si pan at va mi ta sumit pati el mene chon pri cha pati ta wai u fo wak ren at raj poro nang at fan nu na el pati re ngai sen nang ufo pan at kiran nga re mene chon vai ku ngam mai vai ta sy ngam banam ta ngam ku ya ku min le cha aka ku ik ma mi si te in la hen ti re na akoy ngen ngi panam hi na anu mene che nya ti cha na akoy ngen ngam panam akoy ngen ngam mai hek akoy nga el in chon nga in tre na ta che nya ten tengam toho lana ke ngam banam. Ngay ko en misi ngam banam hi na lek. Ku ti yik yeng hi na mile ren. Baro yik na tongat maha kep yeng hi. Kirang ren mikah peri. Na lak ngen ngam banam hi. Na cu irana iat lana ke. Lek ten ayye misi mek lana ke ngam banam re. Pan mele ren cha hong adi in ayi tangamu kun yik yeng tre in tangamu re taka san in ai poen kine ku tamika pohi poi hala hakap ngai san pari in tre ai misuse ngam mika re tasare ngen ngam kuya ya na ke tahi inyi ken ayi narai rupie he ai ke ten ngam kuyai na lt yip maman wa me pati na ra yuti cha ku lon ra ye te rupi ngai atren hang hari wa lon ai ke ngen ngam kuyai ka me nga panam tra in ye hi ngati ye hi fe ken u na in la hen re hari wa lon in ye ta ro khang in ti re at le ken ngam panam tre ngati in tre kul ta chon po hi

0: Ye tere tak lana ke ngamai aka ku aye tere tak chano che ha in tangamu panap tang yo re tak ngamai na lek ap tang yo re tak e na cho adaka ku aye pen poi hangin at lana ke el ngai ngamai ngadi in trenup taheng ha chin ko he atra chren ro ngai pri a chang kut ngro re a chi hakap lon re aye tamne min le den rohi in la ten rik en hi yang ikune banam tre ke ta sin la ma chin po yen ro ku chu ho nyu ro a ro ten ngi tra ha yen ro i ala ngi sakam
1: ra ho nya reverend simsai andai ngam ro i ala ngam world environment day

program. Tin rik en hi in ka hi tin rik en hi in ka hi ai ah ta ka sa da hoi dangi tare tangirane ha ngidin ke diguknya betwe